me o to a fa ba si me ni so chidamble wa bela za ya le pointi a ba be pointi pe ki sa fwa vini blim tou fe pou li ale ki fasil a ko di pou an kamyo mi sa le tachi na bata swa swa mi a bisiklete si na ba bo ja mi jan la mo pou felicia ma ravi pa ma ravi pou la perle son felicia li pou